0: dito, sabay-sabay natin ginagawa agad yun. Kasi kailangan i-dredge din natin yung sapote para lumagay, mas marami tayong matatapon na tubig. Pag napupuno itong estero na to, syempre, pupunta na sa daan yung tubig. Kung may mobile pump tayo dito na magakas, hindi napupuno.
1: Sabi ng Pangulo, may mga nakita ng pagbabago sa sitwasyon ng pagbaha sa Metro Manila. Dahil ang mga lugar na dating binabaha ng hanggang 4 na talampakan ay hanggang 1 talampakan na lang kung bahain ngayon.
2: Kahit may baha pa ng konti ay malaki ang binawas, hindi na ganun kalalim, una-una. Pangalawa, mas mabilis mawala yung tubig dahil nga napuksan na natin ang ating mga kanal.
1: Ipinangako rin niya na tatapusin na ang spillway sa Las Piñas na mahigit 10 taong natengga.
2: Ngayon lang tayo nagde-dredge ulit na tinigil ng moratorium sa dredging for 12 years. So 12 years walang dredging. Kaya pababaw ng pababaw yung mga ilog natin, yung mga spillway natin.
1: Binisita rin ng Pangulo ang nasa 200 pamilyang nasa evacuation center pa rin sa Las Piñas dahil sa baha.
3: Sa looban po namin, hindi siya makapasok kasi maliit lang yung iskinita, so hindi kaya ng bangka. Kailangan mo siya i-rescue ng may para pong salvavida para lang makalabas.
4: Gano'ng kahirap yung gano'ng sitwasyon?
3: Ang hirap, sir.
1: Sa buong bansa, nasa 26,000 individual pa ang hindi makauwi sa kanilang mga bahay.
5: Special areas of concern natin ang Central Luzon, Bulacan and Pampanga, and then Northern Ilocos Region. Lalo na yung mga nag-declare ng state of calamity katulad ng Pangasinan at saka yung mga iba pang areas. Ang goal natin is to make sure na yung mga nasa evacuation center na tutulungan natin.
1: Magpapatupad naman ng mga bagong programa ang pamahalaan matapos sa pagbaha.
6: Itong nagdang habagat, mas lalong nakita ng pamahalaan ng laki ng problema sa basura na nakapagbalala sa pagbaha. Kaya naman bilang isa sa mga solusyon, makatagdag ilunsad ang Waste to Energy Program para makabawas sa basura at makadagdag sa ating supply ng enerhiya.
1: Panawagan ng Pangulo sa publiko maging responsable sa pagtatapon ng basura.
2: Kaya nananawagan kami sa lahat ng involved, ang ating mga local government unit, ang ating lahat ng mamamayang Pilipino, mag-ingat po kayo dahil ang laking pinsala ang nangyayari kapag yung basura natin ay hindi maganda ang pagtapon at kung saan-saan na lang nilalagay.
1: Sa ngayon, umabot na sa 20 ang nasawi dahil sa masamang panahon. 15 ang sugatan, habang 4 ang nawawala. Base sa datos ng Office of Civil Defense.
7: Base naman sa tala ng PNP, 26 na ang nasawi.
1: Umabot na rin sa 1.4 billion pesos ang halaga ng pinsala sa infrastruktura, habang 135 million pesos naman sa agrikultura. Jervis Manahan, ABS-CBN News.
8: Kinumpirma po ng Department of Justice ang inihaing reklamong grave threats laban kay Vice President Sara Duterte sa Office of the Clerk of Court ng Quezon City Regional Court. Nahaharap sa reklamo si Duterte matapos pagbantaan ang buhay ni na Pangulong Ferdinand Marcos Jr. at First Lady Lisa Marcos at dating House Speaker Martin Romualdez. Nag-ugat ito mula sa inihaing reklamo ng NBI na inciting to sedition at grave threats noong nakaraang taon. Sinabi rin ng DOJ na tuloy ang kasong ito kahit na sumaira sa ilalim pa siya sa impeachment trial. Ayon kay DOJ spokesperson Attorney Polo Martinez, hindi dapat maapektuhan ang kaso ng Vice Presidente sa QCRTC proceedings sa isinasagawang impeachment trial laban sa kanya.
9: After preliminary investigation, ang nangyari po is nakita po ng ating mga prosecutors is that there was prima facie evidence with reasonable certainty of conviction to indict the Vice President for the crime of grave threats again by means of the cyberspace.
10: Ito ang Tunog Pinoy sa 1280 CFMB Montreal.
11: Sa Pilipino, masipag, masinop at matalino. Kahit saan man siya magpunta, kanyang galing ay napupunan.

nakatabi ko sa bus, nakatabi ko sa MRT, lahat ng mga naging kaibigan ko, mga kaibigan kong banda, mga kaibigan kong kaibigan, mga kaibigan, kaibigan ng kaibigan ko, yung kaibigan ng lolo niya, kaibigan ng lola ko.

0: sa ating mga chika sa ating showbiz bits. Kasalukuyang nagtitaping sa Amerika ang sikat na love team ni na James Reed at Nadine Lustre para sa kauna-unahan nilang teleserye na On the Wings of Love. Kasama nilang lumipad pa Amerika si Cherry Pie Picache at ang bagong box office director na si Antoinette Hadaone. Inaasahang sa primetime ilalagay ang On the Wings of Love. Follow-up TV project ito ng Jadeen pagkatapos ng super successful nilang Once Upon a Time guesting. At showing pa rin naman sa ilang sinehan ang pelikula nila na Para sa Hopeless Romantic. Samantala, natanggap na nga ba ng mga magulang ni Heart Evangelista ang kanyang asawang si Senator Cheese Escudero? Ito'y 3 buwan matapos isnabin ang kasal ng kanilang anak. Ito ang naging katanungan ng mga followers ng 30-year-old actress matapos ang serye ng kanyang Instagram posts hinting at a reconciliation sa pagitan ng mambabatas at ng mga magulang ni Heart na sina Ray at Cecil Ong Pauco. Nitong linggo, isinier ni Heart ang mga litrato niya kasama ang mga magulang sa isang mall na mayroong caption na "And then he blesses you even more. Happy Sunday." Nasundan pa ito ng mga posts na nagpapakita naman sa mga anak ni Escudero at sa kanyang daddy na nakaupo sa isang couch sa loob ng bahay ni Heart. May caption naman ito na "Daddy and Mom visiting me at home and the rest of the day is just perfect." 2 hours later, aba, nag-share naman ang aktres ng message na "Faith can move mountains" at kung paano raw muling nabuo ang kanyang puso. Idinagdag niya na ito na ang pinakamasayang araw sa buhay niya. Matatandaan na ikinasal si na Evangelista at Escudero noong February 15 na hindi dinaluhan ng kanyang mga magulang 2 taon matapos isa publiko ng mag-asawang Ong Pauco ang disgusto sa senador para sa kanilang anak dahil umano sa pagiging disrespectful at alcoholic nito. Sa iba pang chika, naaalala mo pa ba ang larong Pac-Man? Oo, ito po'y nag-originate sa Tokyo, Japan. Aba, bumuuraw ng higanting imahen ni Pac-Man ang mga fans niya para i-celebrate ang kanyang 35th birthday. Sa mga naghahanap naman ng mapapanood na movie ngayong linggo, nangunguna sa US box office ang Disney sci-fi film na Tomorrowland. Ang mga patok na chika mula kay Apples Halandoni.
1: Nangunguna sa takilya ang Disney sci-fi adventure movie na Tomorrowland na pinagbibidahan ni na George Clooney at Britt Robertson. Nitong weekend, humakot ng $32.2 million sa ticket sales ang pelikula na nakabase sa futuristic na bahagi ng Disneyland theme park.
2: Hang on!
1: Itong a cappella comedy movie na Pitch Perfect 2 na may $30.3 million naman sa ticket sales. Samantala, higit 300 Pac-Man fans ang bumuo ng higanteng imahe ni Pac-Man bilang pagunita sa 35th birthday ng sikat na video game character. Sa ilalim ng Tokyo Tower, suot ng fans ang kanilang yellow raincoats para mabuo ang higanteng Pac-Man na ipinakita pang kinakain ng kanyang kalaban.
3: Pac-Man's a bad guy?
1: Kasabay nito ang pagpapalabas ng sci-fi action movie na Pixels, kung saan bibida rin si Pac-Man bilang bahagi ng isang alien invasion. Sa July 24, ipapalabas sa mga sinehan ang Pixels. Apples Halandon, ABS-CBN News.
4: Pac-Man is with ghosts.
0: At yan ang ating mga chika sa ating showbiz.

0: sa parkingan. At ngayong linggong ito sa Grand Marche Colfax Supermarket sa sentro ng Laval, 3699 Auto Route 440 West. Turkey Flamingo, $2.71 a pound. Veal Chops, $9.05 a pound. Beef Shoulder or Blade Roast, $6.78 a pound.
1: Para sa ating balitang kalusugan, PC Moroccan-style hummus nire-recall dahil sa bacteria concerns. Nire-recall po ngayon ang Loblaw Companies Limited o Superstore, ang isang brand ng hummus dahil maaring may taglay raw itong toxin. Ayon sa kumpanya, ang recalled President's Choice Moroccan-style hummus ay maaring may kahalong toxin na dulot naman ng Staphylococcus bacteria at hindi raw dapat kainin. Ayon sa Loblaw, ang affected product ay naibenta in 280-gram containers sa iba't ibang lugar sa Canada na may UPC 060383133870 at best before date of June 14. Wala pa namang naiulat o nirereklamo pagkakasakit kaugnay sa naturang produkto sa ngayon, pero inalis na rin ang mga ito mula sa mga store shelves. At kung sakali na nakabili kayo nitong President's Choice Moroccan-style hummus, ipinapayo ng Loblaw sa mga consumers na ibalik kaagad sa inyong pinagbilhang tindahan for a refund.

0: कल्चर ऑफ पंजाब आपका डेली एंटरटेनमेंट डोज।
1: Ici CFMB 1280 Radio Montréal, une station de communication Evanov.
2: So CFMB 1280 sa Montréal naririnig. This is Tunog Pinoy.
3: Pwersahang kinuha ng isang pulis ang bag na lalaking ito sa labas ng isang supermarket sa Barangay Baysa, Quezon City nitong Martes. Hinila at pagkatapos ay kinwelduhan niya papasok ng pamilihan ang lalaki at sa kapilit na ipinadadapa pero hindi sumunod ang lalaki. Maya-maya, hinampas na ng pulis ng baril sa ulo ang biktima na kalaunay na pag-alamang pulis din pala na nakasibilyan. Ayon sa Quezon City Police District, nag-ugat ang pagtatalo matapos itahin ng gwardiya ng pamilihan ang umano'y kahinahinalang kilos ng biktima.
4: Yung biktima po natin ay nandun para mamili po sa naturang supermarket. At habang papalabas po siya, nung pinapacheck niya yung resibo bilang part ng protocol ng supermarket po, ay dun po siya sinita nung duty po na guard.
3: Base sa investigasyon, una na nagpakilalang pulis ang biktima sa gwardiya pero nagduda pa rin ito. Nagkataon namang namimili rin doon ang isa pang pulis na pumigil sa pag-alis ng biktima.
5: Excessive naman yung post na ginamit doon. Makita naman natin na wala namang resistance. Si Sanz was already in race na ayaw na lang mag-resist.
4: Malinaw po na mali sapagkat po nagpakilala din pong pulis yung ating biktima. Sa kabila po noon ay gumamit pa rin po ng dahas yung ating suspect.
3: Agad inaresto ang nanakit na pulis at ang sumitang gwardiya. Paliwanag naman ng SECU, may nakita siyang baril sa loob ng bag ng biktimang pulis. Hiningan niya ito ng ID pero hindi umano nakapagpakita ng katunayan na siya ay isang pulis.
6: Kinabahan ako lalo. Akala ko siyempre may mga case na hindi mo alam, nagpapanggap lang ng pulis. Yung sa akin naman, ma'am, ginawa ko naman yung tungkulin ko.